Abianya opebia okwa okodira no so kama. Na fe ya servo na wakotena bebia wote ni wadi ni kama. Take away bo so ha. Bibia be fine. Ma hunse nu huno. Menu yanmo ma bi e kegum ha. Odon ko a. Omu dija men ka mu hemu kra na bia. Ozo fo bra ni kra na ka ja. Come on,

a reading of the scripture. Matthew 1 chapter say Luke John. Now what we from a Bible concordance, encyclopedia, Bible dictionary, Bible amplify, Bible sahuduani nyine bi or prepare message ya book where try to humashia chese. Ebekas wo tu akoton no prepare eno an wo de kro da bi obi nsu di sunsum se muga mu udi na tam kra wo mfa ho ampani ampara mpari ampara bo saboro se bi si babi na toso 8 yebekas small boy na wo kodia wo be husu ti si wedu akodia duro de wonni ma na wadia duro yesu nya hwe da nyankopo nya hwe da ene na christofo ye ntiasie se de edi na chi ni se ontimi nya nsanchani bio dia udi na chi ye den ha Usi wukuru nye. Usi debi ya sabi kafira. Na da honu wane woda. Usi wawali ate honye. Usi watra honu 20 years. Asori su sumna. Ewo kristo sumna. Usi sesi adye. Entisa ankani biyo wa. Na yare saye juma. Oda suti kristo sumna mo yade. Adye biyela ye mwori ye nyaso mfaswo. Eto nyanku poti for Daniel apie kubi mpeni. Fosi sa mkofa uwe ye nchi. Me sa atrasi. Ni yade titi abodi ye ye juma. Me kasa re ti abodi ya juma obitime baba ni mama na tokotokuro ni yakasa gusu ni akoto atwe ni nsiom ni yakache awurade nyankopon sa obofo na wo hwe nsio so wonfa se kan no wonfa ngina ni pa asumasi achi obibia wan mama fie wan papa fie a wo sori tie na ntia mo bobra enye no wonfa se sase kan no koni pa no so mpani mpa betia ni se tim wo de fani madi agro fani madi agro won so ri ni wo passport wo ato aso sa passport wo nya ba 5 ni good them but e bia ni wo ma togo cross stamp ye de simuda Togo stamp. O se yen fabi nsi muda. To me bu o wiasia. E ma kwa yse nipa nye ye just like that. E ninti e ye wune sasa wotna sisi nkiti sa debi. E se se mi tuwa na mao. Na mi kwa mi shabi na chila kwa yi. Me uradi nyan kupe adomua. Bebi ya ye shere bebi ba kupe. E kumasi fi yase. Kumasi fi yase. Mwajuni mna me telephone number yusu na fre. E ye 0247. 2440. 0247 2440 15 0247 2440 15 The chat wall 0247 2440 15 Enti tie mie onipa bia wote wiase ontimi mobra wabra nya sase so na betena ene mpenifo si petema sase ena hokwa enti ansana Yesu Kristo betima tia brantie ne ni no wodim ye sa brantie ne de ni fra na wo no nanso area bia wa honhom edi ho so etena sase one asase ne kasa sara bia honhom bia wo area ho bia betwe omo ho na watimi asabo fra ne yade ene to bi tie bo bani mo no ba bia na dwuma no wo no esese ma no kosa ho ne tie ba Na me fra bofo odi akire na osade na tie no ko go back eno ano na kwa bi obi tie me bi kwampa na dwuma no obi e bat wa nua e kwa fa so dua dwuma e de kwa fa so bi dwuma e de se wo bi e dwuma na wa nua en che betimi agu enti asase no a wo ye so dwuma na etimi ko dua dwuma na ma wo menim kwa menim de meka ye etimi ko dua dwuma na ma wo eno ano no wo de baba bro aba kokura wu am wasefo nyina be kita dwuma ba ko no engu da ye dua eni ti na me se sunsum sam ye kan de wonim Uradi nyankopon ya aduma ochina metena so kumase feyase Joy Junction Wisconsin University side wa o ba hwe odi for Daniel na memede ne apostle Daniel apie kubi dudu wona fra me pastor Dan sofuna oyesine no enti number wo betumi afaso dia ba na media ma network ne nye enti minim se dudu wona fra emma se emma she location enso fa number twere gu ba bi ano papa wo besima ba na wa fra Ano pano kwa ufrena stay network ni nya. Furuka besi fi yasi Joy Junction. Mbebi sase university no ewa hefa. Mipacha Joy Junction no so eya international school bini ya friendi Joy. Mkwe si Joy Junction wanka se mpacha Joy school ni wei. Omu nube kube bi ufro. Usi Joy Junction wabi se university. Siapong university. Edini ya Wisconsin. Na mpasa me hao astrasi unti. Usi university. Uneka university pe. Ubi abe chila u amu wabe skumu ho. Udu wana se mpacho mewishwe odifuwa dan ye na uchesi neno. Sofu tuntumu kese yeno. Ubi abe chila u. Eye ahano ya office. Enya sole dai. Eye office. Ohona metanasi. Eshe uradini ya kupo ma. Number ni ya 0247.
2-4.